Madi sako sa sa zotpe se baku me wi ma la makaku wi ko sabendo se pa COVID man yo ko tell ma kale ku ta ti emission na le rad.